0: sade no waye pa ewura ne ma mi nua ketwa ana ewura ne nua ketwa obodua
1: mako snapia ko ashi damna jojja pokata jojja dobli poa bla atoy ko yona ba blikpa bla atcha fuka surround me ba mi azia ka wuda ipa gbelam ka mala do doma na mi ajilao mi anodiao mi anogawa baba sa sebli po nya papa dandia nya shima snapeni ma yo to de share ka le gana juama ye ma yo to de share ikan chiko ama shama le ba wat da magbana le afoda de ama ba ma nya ma shama ba vie o kona ko ko blana do mu ma nya ma shama ba vie la koko abaya ya yi ba ga ye ga jin tai ba gbe do mu na bo no no ma ka afoda share ma afoda share ma fo ju ikali achi ikali ato ikali amu da share ikali a mi nya na magbada da jo za bli bo za eh na la naba for the diamond plus suba justice now done me have innocentia ela ba anno pe fufu ani pa fi ko le fi a won blani mama ma fa vi o kaka eya won blani pa ma yo me have ma to da poji abi ko na odo na ma ya ka won mi ana ma chi no ma na na ni pli na ma chi la ma na li pli na ma ndu na di pli eh avana ba ko me have ma tro ba mo da ma ya ka wi bo ma tro ba mo da ma ya ka won vo ya da mi anti kwa ma tro ba mo da go na odo na odo edo mi ta si ni ene je pa pa na odo chi pe and you know dear my young dear my young for you innocentia wodo don't blow to me afre
0: nipa no be ubi obewubi papa hwe oh I am here because galamse e wo Ghana no wo say yes voter region obi e galamse wo robbery what is it obia ye robbery anan robbers bia ko voter region bibu o wiase o la nipa no asembo no po anda je se o ko se buru se meni ase because dia bo ye je se da ma mi ne ko no no a ebeka nipa no beka na papa na dia bo na chire ye na ewura innocentia